Florita Kinajil. Dari mungkin nga utok kapag nahozo. Kano, may pata ko di Jonis Makiltangin. Lomo matonu, om nagidi Nur Hafiza Muhammad Jalin. Mogot no, mitong kizad to.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasan ogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasado satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tebenar kong avi paghuhoy da manay mozer pamahavan telepon sumusut teka paghuhoy da pahombuso griti pason diti tambahot ngavi may ko pade zupahombuso iti hogogata montok tadaw baino iti napangan na tema da gay mata diti ko tinanan pamonan gata saba inom bodo puhut gata na po nga si zamlinggit duwang padam himosin da sa kilogram. Puhut gata si zamlinggit duwang padam himosin da sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit, 2 nga podsin. Gata kapingan aw na ub, grade koiso, 4 linggit, 2 nga podsin. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, 3 linggit, si zam nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan aw na ub, grade koduvo, 3 linggit, si zam nga padam 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, 4 linggit, 4 nga padam vaho sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koiso, 4 linggit, 4 nga padam vaho sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit, 2 nga padam tahu sendo sa kilogram. Gata kantalan, grade koduvo, tahu linggit, 2 nga padam tahu sendo sa kilogram. Om sikalap na po nga, so linggit, himosin do sa kilogram. Sikalap, so linggit, himosin do sa kilogram. Dadi, hono, tapinay ko nga, vi, hoga gata mo tok tadaw baino ino tay mo dagay man taditi ko tinanan pamonan gata sabah dam hansan ano to hinasan nga vito binay kyo nakongo na diti hoga gata kababago ino kombus ko de diozo kapiwasyan nang subab kumatambahot de TikTok megana ko sa di Elvina Adolf mantad kampung Tunon Kolopis. Mamason ni Elvina dito na kapibusan ng suvab kumasa. Vyavi, paganakan ko ang tambahot. Nga vi, katutunog ka di Elvina. Kapibusan ng kumadil Joyce, Irdora. Hi, kapibusan. Freddy Yingkong, Jamri Buang. Nag-iinwil, Ladim, kapibusan ng suvab. Nekot na ko sa salita. Teko, bibahasan na gaya di TikTok. Diti ko kumoy, diti takanon. Ano takanon daw nga daw diti ka? Ogo mo na ko sa comedy ho diti. Gisa mi do hauson di bago ko. Kakita nga video ho, comedy ho. Dadi ba mo na mo sa pamahavan telepon? Kinangot ako isaiti. Kapibos yan, Tabinay.
3: Kapibos yan, Maliadi.
2: Hi, kapibos yan, nagi diyo Malaka. Inko na, avasi, inko na din, no? Avasi ko sa watavan.
3: Anavaw nga tiyo.
2: Anavaw. Haso, haso.
3: Oh, haso, may gano po ni Navaw.
2: Okay. Pwede mo lang ka.
3: Tukundok.
2: Okay, pwede gaya. Bamay na mo lang ka. Isa yung kapano.
3: Sabi paghuham, kuma po na pagnakano.
2: Katahuanan. Oh,
3: miyaga. Sabi ako yung nag-iik, kumalaja din na kapimosya, natanaw katahu. Kuma nag-iik, sabi ako yung ungkapan ko di, kayo nang avizot yun di. Da kapibosyan nung suabay tambahot kawan-kawan ko nga vi nga kumadilos los kapibosyan nung suab taraw ko tahu kumadil malaka dolis dolis ano ba no gumuna pinaho no at tanan zone no kumadil gada sab yavi di tanak do ang saan do ang hihidas so ang hihidas ko no da Alice. On nga, on home ko ita kanon kanon mo. Ay so nakabagada hinabaham pinasakan mo sungan mo. Di pa bago na pinasakan mo on to yung tundong ni hatok. Oy.
2: Hina ba ka ni Malaka? Ay so kabaga opo. Di pinoto di
3: Duvo. Ay so naribay no.
2: Nga kakali.
3: Ito lang po di na pamonda man.
2: Nga nung mugad ko tamo dungungon nga kakita ko nagi bagyata mo mo di kuwa di ano tundong di mega kiva padagangon ta kita ko. Nga pa yung sangid plastic.
3: To pio nga podsin na iso.
2: Audi na yan pio nga podsin. Nga kibaba dati da apa akakawas at dihogo kani ay Malaka. Opo. Kon kauhan bagya magyum di.
3: pagon ni ibo.
2: Mm, ino body nga tapon na po nga nung kita nga nung titiakan nga pahizon na po ba ung kadaman na po ba ko ni Malaka.
3: Intaan ano titiakan no di ko.
2: Tapat. Ado kya. Dadi ino Malaka?
3: Oo, ino.
2: Ba kay ko tawad an kyo. Den ko no.
3: Oh, mega no po.
2: Okay, bye.
3: Bye.
2: Tata, i Malaka pa ding hanga don tundongi ka. Hansando. Kiba po kyo kinaizono ni kiba po ni Zudando tundongi. Dani ama. Mone mo zuri isa po pamahavan telepon nung kiba. Kapibusyan ng suvab kumadiyaw Simon F. Boswin, Mama Sonzo. Kapibusyan ng suvab kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakon. Om nagiidatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakon. Ako nagihivan kumadi datu Protasius Mukyaw om datin Emma. Om kumasa Vivito Binay, mamay-mamay ko, inay-inay, boys-boys. Om manangaki ko ngavi. Kapibusyan, konsikan, dodong suvab, hansan. Kutay mo ko balakato si ma matadid minamangon kadi Simon Boswin diti. Sumusot mantadi Wilba mantad putatan kapivos yan ay Wilba minkan nagi i Joseph Potilo kapivos yan nang suwab mamason ni Joseph Potilo kumasa vivitambahot dayda Saba VFM ikingan mantad gisom Zet ka minkan nagi i John Tati Johnny Upin i Abdul Malik Yunggun Gandarong i Saivaguti Simon kapivosian di diaw ay Simon Denny Rona Richard kapivosian ng suvab nagi George Gimbon Flora Kunos Richard Joseph man kuno pa di oito ngavingan kyo tu aw di kanto ko si Vat na papahumbus ng video pason di zuditi Christopher J. Todis matad kampung o kapon papar Maria Juhan kapivosian ng suvab kumadiyo zu katawadan tu tamoy mo na po papabuzur pason Mazada WhatsApp Taimuan ko tip mahavan telepon tovi no kinang to ko wisaiti kapivosian
4: kapivosian ko sabon ko madika DJ
2: hi kapivosian Julianus nung naka
4: iyo ko na ko terakhir te
2: isiaw no tovi no diti dadi may no ya isay o
4: ukapan sebelum diti Pyosyan ko suwabon ko madikaw lah.
2: Mm-hmm, katahuadan.
4: Nagi kapinayan ko lagkampong at timbang sa mamangaris lansarang nagilagpaburan lah. Jadi amo ko na rito ng aran lah sa pejet sal karongo jadi naungkapan ko nga yung tipasan ko lah. Jadi harap sunong-sunong siyat-siyat ako nung amo na po sihat kananoliuhay da rumba doktor lah. Ya, pingkati. Jadi, amo papanyangan salita di DJ. Boleh nak aku makan sinding dit di John Gesa di telangat gumalahing kadi.
2: Sio, I saw di ti hozo di nuzudanda di ti hozo ngabe dengai tanau baino. Yeah.
4: Okay, ba. Amerere no la ay DJ.
2: Mhm, ba ko tawadan den ako no.
4: Okay, ba. Yo ko di pingeu ba.
2: Ah, ya. Ba, den ako no.
4: Okay.
2: Ah, jadi makin nangot ko dah hazau, kini nangot ko hazau mata di Steven Masil. Oi, ati.

0: Hangad ko tumoy mo, hozo mata di Anas Stanislaus. Minumupos iti babazan panakan hozo, tadaw ko tahu. Do, tadaw bay no, katahunan ko madya zo, tu minampay, minampay dago. Mantad pa di jam ko, tu taong pod minit rong suvab. Gisam na timuti sumok na jam ka vahu, taong pod minit rong suvab.
1: Panakan hozo, tadaw ko tahu. Desaba VFM.

0: sovuhan ko si Zamton diti. Ino na po nga muntok po po'y magon kalaja do tuhun sastra id Sabah. Kadi patunod DBP Lan Sabah Jenita Nordin patunuzon o duwang padom si Zam Kavo Vava papampay opod genre kihogo toin sanan tahu nga padom tungoy bulinggit. Tinubungi Jenita na kapabalan kahapas kakap kapamantangan kumadi mo hoy ng tagazo pogun tun musa aman id istana siri kinabalo. Muntok ga sastra pogun Sabah kumohimo ahantoy do tokoh sastra pogun usin mitunoy sa ginumutahu nga pad ngay bulinggit. Vava panapod-napod, kaumatan kapahabusan sinuatan, miampay ko siwatan papadahin sinuatan, kuma boss suvay. Tinan da pulis o sanguhun kakusazan tahunga padam tahu taon id Buffett kahapas noihan da positive dada. Ponisan da sobu mantad bogizan kapanoizukan kahasan narkotik uvang IPD Buffett nakapakita da inatantaman, itinantaman, positive dada kavo metafetamine om evetamine om mantad kapayhan maza Facebook IPD Buffett natan hide i tinantaman paghuy diti daw bogizan kaponezukan kahasanan uvang BSJD IPD Buffett. So izukon kahasanan tumandu section apadam himo iso e akta dadah berbahaya apadam sizam himo ngapadam duvo. Patiang buson lagi da IPD Buffett pinggisaman papatikid kahasanan mamaguna dada may dako mahigan om kapagkangan magigizon at amangan.
1: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: Asuau tomoi mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi ko ngavi de bayan di jam kavahu tahu nga padam 6 minit nang suvab in pagunta ko nakikita ko na timpo do tawvi no montak dito sa himban boss kadazan in mo ikot jam ko si Zam ko ngo ko dito ko sa himban boss do sina kyo sumavahi di bagito ko sa himban boss sina dadi namot ikot timpo diho tumiyam busto ko wag mo his lagi nawo insan pa kabivosian ko madezo kakal padati tindahan no ni timpo dito pag pakazan mi pakalaja kataguvang nagi diti aboboh dati otal nalun ba ingat-ingaton sengan panaw da kulitat da pinay ingat-ingat tamoy mo kyo kada hivay mamaguno do kagos ko mahigan nagi tumanud diti sumbu papatunod da kulita to iti no isohang ikabasa da tanud dam tokaw may da koy vad tokaw mantan diti ko higaganan italo nalun dadi namo tiha mamahiso bago diazo montok diazo kakala titidahan non tayo mo tiha zo asasalak montok diazo kyo may da kongingis di kongingis dati kada do pong tatong na po vos awa kabibinasin nung mingis-ngingis kyo nung mintong ka di kulita sa paping nunga anuan bagyang ngingis kidom di Tomis kamay di may da aw na ko zo apusok pamusavan itindahan nun kinungat ako kakumpungan ko kadi Esther Clement Tubong.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkana nong di Zohozo, joget mantan di Joseph Isip Jamul, joget lumamai piha uha, om nagi Hozo, medley, tinanda dagay yurai, mantan di Rita, Frederica, om nagi di Filipa Majelis, itu nong di Zohozo, tiberi kong avim Hansan, nong hisginavo di Azuk, ya, nong di Hozo, di asa salok, kamay di, habi nong kosa kumak di Azuk, masa dati menguzad tinan, di timpuniti, atau mazan zodo, kagumuan di sudah maso dati min kondo-kondo padati koni tu awasi ako zuwatawan di timpu ditih kang ngabe ditih tambahut datok ko da papoy ho tadi matok dia anangan zuda papahambus kuma dia zu ti kapoyhan ko komedi ko zuwatawan matok tadaw bay no ino tay madagay man tadi ti Kopisan Meteorology Malaysia inambodo dong suwab na po nga umasam in pipio kinay zunon minso sadop ingka nagi umasam yan pay tong stopod it pipio kinezonon habi na kozo kinezonon po nang itsokid dong sudap nga ingka nagi umasam yan pay tong stopod it pipio kinezonon po nagi gantab hinasuta si bon na pumutak tadaw bayan nga duvang padam tahu darja Celsius gantab hinasuta kavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius dan yan natin ko nga vi kozo watavan mutak tadaw bayan no ina tay madagay man tadi ti Kopisan Meteorology Malaysia ina hansan do mingat-ingat tumoy magat pinay sunong patu do vasila ti ko zuvatavan do ponong ded antok da min suv do suvab nga somono novetik mundahi uva giti ko zuvatavan nung kay kot ded itimpo do min sasadop somono do nga suvab hasu ta daw kay kot da min sadop umasam wago kiwago tong stopod wago ina di dadi mingat-ingat tumoy mo kay tubinay ho minakoza ko madio zo isong ingizon iti sando bavang pintong intong tanak nga vi pintong intong tanak to ni nung agazo veg bavang nga kada may suvoy zo do may dai ti sando bavang tu ko higaganan ko zay tubinay dadi Hazo tovi na paguhin na mitong gizad toko Hazo di Raja Alom iti insan ta daw kiva po nimbano ka ano dati si Simba nga iniina isang Hazo doko yado diti kumazon diti Hazo kani dadi hapas iti may pay ko di DJ Connie montok ko sa himba ni boss Rosina dadi kada ko tong gizad kiyo tihambus na po may pay dagay dahil Sabah VFM makinungaw nga video Hozo ako na po kaid tinaw na kanazan nga tinaw na sina om tinaw na suvay po nogi dadi siyo nung kiva boss na hasaan ko dati nakahambus aw dati avasi po ampus ko da may pay dia zumantad pa di jam ko onom da nga suvay dubay no misamot ako bago da id timpo da ako da on air da minggu tiso kaya tabi na dadi dan aku pangkafir nama Tom Tabi Pibabasan Mata Dago Elis Marius. Bye bye.
3: Nombo nabay tahong niti dandi daw jam ko podcam jam ko pio na niti.
4: Oh bo kapa di ko niya bonu dito daminda da jam ko pod da iti nung noyhan ko da megadit ihinay mogot na kita mamaguno zodok lita sundi dadi.
5: Siyaw!
6: Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nang minindad.
3: Eh, siyaw di tiyahong. Diyam ko si Sam taong apadminit pa si kayo minandad diyaw na iti.
4: Oo, bo. Eh, siyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung nuihan na gaya do, sunod ko. Mugot na gina mamagunoy si kayo kulita sundi.
6: Kada ko hodong, bo. No, bo, bo, hodong kulita. Itindahan nun diti, no?
3: Miyaga ko... Kaya daw ba, baka na pa'y talunalo ni Timpo Diti, subay ta daw sumikap na magya mamanaw.
6: Kaya ko no, agamu ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw, zonada ka anto, liminuo vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
4: Ano vagu? Agamu na ko sa pangimbasa no. Ba, ano vaguin dadon no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no Diti, subay ta daw, nung dumandi... Mosik, di tuhukon na bagya.

abutan na niya sa kasaw wangay nagara no ni Sokong Hebi bal nganda og sa halampay ni Yuki ani arupain tanda sokongan lagi-lagi iluon ma panagnaan pusingan magpantas tiwas sukuahir Yuki masangpo akalibulan sinong ilo dahil nga lo lagi eh sa nakanan lawi ti walo na walo siyam sangpo na jarian daw minakadaan sa nakana kan magato Morocco maka Francis lisag empat amia lisag tulo amia waktu Malaysia jadi bang iya kam ambal niya na tapamihaan bijalan ang anda senang doh download bihal aplikasi RTM Klik nga ma TV oke maka saloran oke maka sukan jari anda bimahe sana kan magbaya-baya da kayo paglahatan ninen makainay na kayo kampung mahe na mabalay raya.

Aka tutut kaki, aun asal pat muyun ang umbolora ulun ra media sosial? Ang umbolora ulun ra media sosial tu, abulang iwit ra sa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpi na mahuna ra rahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itawoy, intolang mong bulis sa'yo.

0: Hello?
1: Hello?
0: Ya, kamusta lang ang tutuwang?
1: Kamusta lang ang tutuwang nagkumadya?
0: Isa ka tiri.
1: Oh, hey, dito kita tayo sa Basin Tom.
0: Oh, baba, may na, pula mo sa napasan mo.
1: Oh, ikali, dua pa tao na sa raw, ikali yun, si Abdul Malik. Magkano kung sinding kedig eh?
0: Sinding nuno da.
1: Sinding dit, kalibubog ka di.
0: Ano kagya?
1: Si kalibubog ka.
0: Kalibubog? Isa yung sumiling na.
1: Sa igalib di. Alihuwa ko sinding dit, kalibubog di.
0: Kalibubog?
1: No.
0: Ako di, katutun, anong hara kalibubog?
1: Hara kalibubog.
0: Mbap. Pengkura pa nga po si Kokyo, nung hara nga, kuniin na ba?
1: Baba. Okay.
0: Abi Nilsson Kawago, makiyo niyo kung dalas sining di Gustin Agoy, Sinsing Amas, Ponsiko DJ kadao. Ponsiko nagi, abi, asa pa Kawago? Marta, ay Marta. Lia, Marta ginun kadao. Abi Benz, ba palan-palan kaya DJ, lumabos pa kadao. Ponsiko Benz. Kami serangan da medep kumadia bands alang da terap kia. Bami ti sining da tumbayan kuragi paponi.

Kahagakan to primanan. Ano it kapagawit at ahagak to primanan na pa ngang alunggoy to primanan dit manilambos aluhay am awkawhat o bintagad am awkawbud mampayat ikapragatan manikitaraw. Am kawayawayan na paditi nga atilambos sa kurikurid 2 minggo. Terwal na paditi nga aprimanan da isay na pa aw manutun taon krusay te katandu am nagitinaro. Kantakan ahagak ta primanan diti milanagig karikat gisom dat pipirawulan tay kataon. Tanda-tanda kahagakan ta primanan. Alunggoy ta primanan itimpu dit tanaro aw kapud mampayat ikapragata manikita daw am kapragatan suway dit magawit katamanan aruhayd arulaga apriman dat kasala kapriman dat aw haro nununo guna kakasahon tadap adalaan kasuab tapasik tay katadap dit adalaan. Am samano kapriman na gid may kiras, aw kataron am abintagad, aw sangkura apang umusaraw, simptom fisiologi meagal ka ay galotulo, arwal tinan am aw sangkuran makan, ay sa tapadapadan, aluhay am aruhay kumanggaw, teka abinrasi. Lamus-lamusan dat may suko dit kay lelo nung kapriman kad ahkahagakan taprimanan dit adalaan.

0: Kuno payo akaw rayos aktif ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro. Raja-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuna kawang karaja ra upis, activity ami kapiyo karaja abuli anilinggapu ramiyun rayos aktif yuhin mo. Ang isangkul intorentok mi namuli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul mo'y rakantin, mako ika arang, ang kulia mos Rafael ami kapiyo buk no upis mo yun. Maya rarahupin na sila no pusor kapiyahan tikop no tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling ra risiko penyakit ay ka ambal activity no kapiyahan no inan.
1: Kapiyo, tapi babal, buli, puno into rakinabalo ruli-ruli ang induol ra inan ang mental suku ang ibitra apilatan ang patayan. Ramalis ya, babaal buli, abuli alapon, ratindakan, raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok lunaswangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli, rayo sambalara ina ng wasa kapuam polis.

0: Pakinangono do ka sa himbahan, boss kanasan. Isan katanabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga padam vahu titik sisam FM. Doit na bakuno po, kinungono izikoy doit Sabah VFM, naikot binasik.
1: Sunung patura tang kangaw ko, day damin. Day gulita. Day kopisan. Day nombo ko no po, kadahivay. Makinungaw tamo imo ko sa himbahan, boss kadazan. Iko his kazo, nay katpinasi. Aswaw tamo imo.
2: Kapirisian dia sa gabi. Ahansan, osaw tamoy mo. Izoy Catherine Jikinon, kanong

Monohuod oko nopoko manak sumogisan halata kuma tinimungan i momoguno nga kapustian monohuod hobi okumu om opiyo manak na tinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan, kapamauwang om kanu palakat. Kapatonong ginavo, kapayang buhay topiyo manan monongkotohuod, kainsadu matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginovo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginovo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod sa mabiyan manakaday do tinimungan i mamagunan.

0: Moi tomu.
1: Hauzo moi.
0: Moi keke.
1: Hauzo mugad.
0: Makina ngo radio?
1: Oh, ino no karanganku. Makina ngo zo do radio ko seimban bos kadazan dino ikot finasi.
0: Ha? Ono kanu?
1: Makina ngo zo do radio ko seimban bos kadazan.
0: Is, ino pa ma. Tomo ay mo zo do makina ngo ko seimban to kuliti. E iso na rin pumagunan na ikot finasi. Ba, makina ngo na.
1: Ih, ito no karanganku. Opus zo diaw.
0: Kasahimbaan bos ka na zan, doit saba VFM. Di kita daw, manta jam ka pat tungupod minit min sa subab, gisom jam ka si zan dong sa subab, na ikot vinasi.

0: Apoy, ko lagi mambasa din, no?
1: Koy ho, ko lagi ko ni anangant ko mambasa.
0: Isyaw diti, nanwanan na di. Bahin na diti, timpu IT. Sabi-abi ka pa ihanin, pampatuntu na to ko. Tono, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa insusubay nga kiva. Abal nga kakal pa invago.
1: Aw ko ohin mo nino, mambasa nga kiva nagikavosyan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kayo ka nagikoni nung nindaman mintang da screen? May gadyaw din no. Paghuhuwi, aw mamaguno sa min mato? Nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na boss ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyampay mambasa buk. Totopot na po nga. Kaguguhi kumantad po kikitanan buk.
1: Isyaw diti. Ano buk minahin no? Pabasaw zo pa hide.

0: Gahong, di ka ba bago bo? Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati di no. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Makianoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aoya beng suka-suka makiano kupayahan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, paing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakiano di ho.
0: Oh, ako po. Patakon ko ito to, Vikang ko, to aw ko on do, minumbul account ko.
1: Vasi na yung gahong, suvay ta daw, sangyan ko tayo mo kodohoho maza telepon miya gadino, telepona no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vaguin hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guna na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. Nakautang ko da kad credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: Aday, asa do pinanaw to ko diti last.
1: Nakaikot ako na diti. Daiti ito ko na sandakan.
0: Bah, kanaw makinangaw diti kasi man boss ka dazan. Ano gaya frequency do daiti ti?
1: Sandakan na po nga. Si Zam nga pa naman titik iso FM.
0: Oh, miyaga na gilat buluran ng Bukit Garam. Ganyo?

Tepatnya aku ngapain main no jam ko nama pedam tahu minit dongo suvabid pagunta ko nongo dezo hozo nakopaguri tino di da mantadi Janet Ongkino Olua Ginavo ngozo zopobio Vincent Modulis kiva suvai ko pusano di Junior Jimmy Hansan tada baina kapanak da kapasian kapanak da aniti kapanguhan da anuna po ababazan ito guvangon sundong tamay mo kiva ko bahingkangan tapi na nga tamay mo kanu mo naguvang tu habi paguhuman ng katahuad kumada minamangon minanak na ko na kasipatan din na ikat binasi daid na mo akong pangawid timpo diti timusan ko paguhi da ongo abalid paguna jam ko nam tong pod minit mahis dia zu Esther David Izia Poponsiko Roddy James Pisol pasan ku diau Izia ko ginavan di Vera Albert kino tokau.

0: tadaw ay tan populasi son vino ni tanda kon na tikit ko pa ng isabuhan ko tu do monikid doon tanda kinantakan to ponsol mong tapupeng kapastopi pimanan ko kumay ahal tuhun magigizon global. Nakasuang taon ko tahong pa ng tu, duwang ay burwang pa ng anam, tadaw populasi son vino tumihumbus ko taguwang panginaman o ang kasifatan ko gampit mempay ko sunizon tuhun magigizon kahidasan kopyadangan ko kusisan ng kondwan o ang nagikatundan. Napihi do PBB o tuhu, di sakaday montok manuhok tuluvan tinimungan tong muhok montok timpumikot ikhobi o sindak. Mombi ino do kopatutan om pihi, tinimungan tong muhok do moni dong kohominan sondi, katanangan kumuhakan o hobi no doid mangingkuang pinusok ekonomi om katangaban timpumikot om nagikopyadangan doid moni dong winon ikhobi adang montok sinakagon timpu bayno om timpu mikot.
1: Sebenarnya kami pegawai do, mau abalit pegunde al nahid mantad bayno, kena tiada zaman tadi hanali an naval swimming tangkahamai.

Tapinay ko nga vi kibariti duwa ko paihan so ang amin makapaguna po nga namit mantadi Harold Moody do mantadi kampung dung kahang Pinampang. Papayhodam ni dupogun i Stephanie Yong toy inis di jam ko si Zam dong suvab di kunyab tanaw ko tahu ko bahu buhan iti katu dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantando na kaya na niti manuli papayho paganakan Moody o paganakan Tiasing dahil nabono po nga vi na sangingizon o santab na Pinay kinovangan na umwalis nga vi dahil sa duteko itsamok. Hosakon na tinan di itong atiagak Stephanie Yong toy inis do tanaw suvab koopod buhan niti katu tanaw kohimo in kahabangan pudu kampung dungkahang Pinampang. Napungdino, vitan pahay na tinandi itong atiagak in panamazangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do noong suvab. Suguto kuwagu. Kapayhan suang hamin kapaguhun na po niti nga namitagay mantadi Harold Moody na mantadi kampung dung kahang Pinampang. Papayhan na minidupagun i Stephanie Yong toy inis di jam ko si Zam nung suvab di konyam tanaw ko tahu ko bahu buhan niti ko tu in hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu.

Batu, Tanaw Kohimo, in Kamangan Pudu, Kampung Dungkahang Pinampang, nga pagudino oviton pahayd at tinandi tongotiagak, na dahil in panabasangan Sancti Michael Pinampang, na jam ko opod na noong suvab. Kapayhan suang amin sumusut na paniti nga namit na gay mantadi Henry Gillis Saidi daw mantadi kampung Batu Tahungopod Kimanis. Papayhan ni dupagun ilian ni salapan di jam kaapat apat kapadam apat minit minsa sadap di kodiam tanaw ko tahu kapahu buhan iti katu in amin pangusapan papar. Mantando na kaya na niti manu ni na papayho sinakagon sa lapan toy galapan doy kampung kokol manggatal om santab tapinay kinovangan om walis ng hingabi do isadu toy ko isamok. Tuwas ako na tinan di tongotiagak laini sa lapan do tadaw suvab tadaw kohoy mo koopod buhan niti kotu do id kamangan kampung kokol manggatal do jam kapadam nuvo tahungopod minit do tahib tanga daw. Suguto kubago kapayhan suang hamin do kumanduwa na paniti nga namit mantadi Henry Gillis Saidi do mantadi kampung Batu Tahungopod Kimanis. Papayhan na minidupo guni laini salapan di jam kaapat-apat kapadam apat minit minsasodop di konyab tanaw kotahu kabahubuhan niti kotu hamin pangusapan papar. Mantando do kaya naniti manu papayho sinakagon sa lapan doy galapan do dahil in kampung kokol manggatal om santap tapinay walis om kinovangan naging abi doy sadu doy ko in samok tuwas ako natinan dito nga tiagak laini sa lapan doy galapan do tadaw suvab tadaw ko himo ko opod buhan iti ko tu in kabangan kampung kokol manggatal da jam kapadam duwa tahung open minit tahib tangadaw. In kakan iti duwa kapayhan do suang hamin.

Tapi naik ko nga vi ipaston ko iadan kuma paganakan diti inok to guvang no timpu ko iadan siyo no manta dagay. Dait ko sa iman, boss kadasan.

pirusya ng usap to pinay. Izaw i Sira Lubel, mama sa makinangod ako sa himbaan iti. Paikuwa kay Ziaw. Kanaw, kinangod ako?

Ay, saan na suvide sa Babi FM na po? Tapos na kung abido ba yun, jam ko to, himo, minute dong sa Babi pagunta ko. Bigos yan ako suvam. Amin ako sa di katatanod mo, kinangawra ko sa himbaan mo, sa kadazan, may kapinasi, aswaw tamay mo. Kapibos yan ko, na dong suvam, tapos na yung mazat na TikTok, di tiri ang apulokis ko sa nga abi, na manang kibos, na nga isyazo na pa di papaswat na ano, i-boss-bossan ka niya. Masa ada WhatsApp nga kiva nagi so Helen Yong, Marius Marudim, Richard Binginos, Joseph Petilu, Florita Kinajil, i om nagi itapinay isaiti mantado oh Joseph Colombo, do masa do TikTok niti itapinay om i Wilber mantad putatan. Suvay pa di bago masa ada Facebook kada san Sabah VFM te Sabah V Good. Masa makinangaw na ako sa iman boss kanazan, masa da RTM, click nagi, dahil nombo ako na po yung timpo niti, nakainom ka daw. Ano dati, akanan inuman na ako sa mabiti. Tapinay ko nga vi, nako timpo na pinapanaw o budi diesel, di kay sa ubuhan ko tu, taon niti, moy na kano di isang anupat sa kazan diesel, ikosudong na mamiuman diesel ki subsidy. Piyampay gatang 2 lingit opod sin salita. Montok mintong ning kokoton kosudong aplikisin pamunan kuota montok kulita pickup om jeep diesel tay kapayhan pay gonop kamasa humazag id budi madani.gov.my. Jadi kibana kulita pickup no tay ko jeep diesel imo maguna tumaw diesel kamasa do humazag budimadani.gov.my. Tantu kiva bah patiamusan ku kapamahisan niyampay mungkin na wadah zong Harry Dianti, Betsy Michael, Mandat Sisimbah.

nga ko id ko posisyon ko kadi January si Paji. Bunga ko pinsuni id datad ginabo ko ka. Naikot gininga pong kadanan o ito. Hindi ka nito pinay bunga pinsuni id datad ginabo ko. Kapipos yan nga subab mantadi Tony Majigo nagungan do duvanson. Poposindak papaguna tadaw zu do tadaw bayna. Tanto kiba mindok sindok ko nga na hozaw diti. Teka manutanod movie suvi munong kinakot ako.

Tabulay ko nga vid din buri ti poponi popongo so da hozo no poto mo da kababago da kadasan inatay mo na ko ni na hide mo ba iti na ko yung tutu na kumadi diyazo nga pumano pumaganap na po dititimpo da babasan ni opiang ngaw ngaw tikid na daw kaapat jam ko tutong per minute gisam jam ko ba tong per minute o hit bagwi hozo di na ko ni na ko yung tutu na kumadi diyazo pa yung ko po katawadan na binay na no mo ko na po yung timpo diti pagoda kauniku hozo ngabi diti ingko dati kozuvan tavan do tarau bay no bahu kosizam buhan diti kotu tarau kaapat kano po do bogisan kopisan meteorology Malaysia dongo sebab do penga umasam nagi tinggal dari pipiak inaizanan minso sodap nga ingka nagi dongo sedap nga ingka nagi dahil pipiya kinaisanan na po dadi mentok di kataguwang na au miyaga di ho bah heo na kumusan na pipiya kinaisanan na po kon ko sa viyabi kinaisanan kataguwang di ti umasam miyaga na ko sa di ko sedap umasam dahil kinaisanan po nang inpapar po nang ti keke putatan kutakinabalo pinampan aw umasam aming ka nagisumano ingka umasam po nang dayho aw po nang day ti papar mamamois no kapeng ko po konsumantaban iti tabinay kapeng ko na po kansan na aw kapanak kumahingkangan no ababasan ako na tarao bahay no. Yang pai gonta binasu da takabas da ko sada tahung padam 4 darja Celsius tasibo duwa padam tahu darja Celsius kapasa ko mintong ko pai hadi hobi pai gonop ko moy da ko subanta vanity in website Hopisan Meteorology Malaysia bah tapi dai ko ngabi da bai no diti ponizo ko paditi hazo mandari Steven Bitor hangadon niao Solidia Sunggiong Pason di ina Om Papakaso Maria Kadao Sigman Bos Kadazan Naikot Minasi Aswal Temoy Mo.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tupiumanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tupiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Demain o jam kotu 45 menit nomor sebabi bangun toko. Kong udah hasil tu ni zaniti gak kau pengin sakai dah kalabau kan ni. Okon gak kau pengin sakai dah kuda. Isa kepemahisan kina apa lagi. E timpo na maso makinangaw diti ababasante ko hozo kadazan inatay mo na ngabi na mantad na RTM. Kapi mo siyan Joseph Patilu yung gun gandaro ngami. Simon Justin, Helen Yong, Marius Marudim, Mazado, WhatsApp, Sabah VFM. Kiba ko paihan iti no nabasa ko ng TikTok katodan ko paihan umas uminasam na iti tawaw di bay no nga natingkod na di no babay no ka ayun ako mazon na aw ay so sa mga no vokon na pakinesa na na umasam yagan ako sa di ko paihan pantad ko pisan meteorology ina ko musko di tino di ba tabi na ikong abi kiba natin di mandad na ko paihan hogo na gata. Kahamus ko dati, no, jam ka bahu na ngasubab, may napintaon na ako na di. Piyo, hogo, nagatado, tanaw bay, no. Kinoto ko, hazaw di, Bolis Jomilo, nasakan ko. Sutonan, hazaw di, Janya Totong, Piyuhudan. Pupusan ko, isyaw ka di, Edward Kubot, kapag uditi, kinoto ko.